Zororo wadikanwe kukhale kemba kwanzira za makhwaye Alberto ndi nyimbo kha mutambwe yadi kuya mutambwe unango uyu ndi Japrice na nyimbo ichipfi basi mtendere Zororo wadikanwe tiri machibese ntsiku yachishano wali kukonziwa goma kwa uchimbiza mwe wakuti ndiyali izvi mukoneka muchipoka kugana pansi ndiyo njira ikuru njira kwayo iyo.

Ita Norman Chicot na nyimbo ichi pimunho ni munho baso di kanwe vense jinaite wezo izo Visiri ache nkukuranga basi iwe na kabine leza ngoto ndi kulange donzi maona ndali kuitakia iso di kanwe alikuya mutambu ndi nyimbo ichi iyo mai imwe sankulani cha mulukuda

wadikani hapa china mazinj kunza watu mazwita kunemwe mwese mkaripekeza hapa nsiko nyumonsi uno nguwa zadi kwetezo zisede na pindi makumi mashano ndapinda mkati maino nyumba mhepo zikalizo nguwa zinai na mapindi makumi manai na manaa kanote na mapindi makumi manai na mashano za kumachibe

0: Masih gak dapat telefono? Halo, trup gana ni?
1: Trup gana Alberto, Stefan, Makausi.
0: Moli bia Makausi?
1: Ndiku nupa Mzizi.
0: Mzizi?
1: Mzizi Vanduzi ya.
0: Kipa iti zuba peto ibi nyangu mshapi la shaka dini?
1: Nyamasi ni kambu kurula ndozi.
0: Ah, murupurula ndozi?
1: Mm-hmm.
0: Udawata ngeesa kudawadi ndozi zu?
1: Kwa kutengesa ya.
0: Ha ha ha ha.
1: Namanya.
0: Entar rende. Ba bilungu nanga mchendo chechi.
1: Mwana manya.
0: Ma proso sura.
1: Da sura ya.
0: Ma bilungu kwa nenga masi changamire. Nondozi?
1: Mbeya. Nondozi zo.
0: Ah, mbeya nondozi zo. Mela tambisa eta aita atabasti prazani ngwa dziri kwenda.
1: Maita basa. Stefani makalosi ni babanga ari kapeshi ni mai. Maza enesha mukana.
0: Atenda, pinta mapeto bidu wakana kai?
1: Atenda mbele.

0: Masikati patrofono.
1: Maskara saya mshamarare.
0: Asera tulubuga nani?
1: Semo Ika Mikisemi.
0: Muripi?
1: Mabredi yo Musa patipeli pakaru waji kuta pano kukwa makaru hapa mshamarare.
0: Murigiti ya pona?
1: I'm going to go to the house. Agora mudomingo kwaenda kumboenda kumbote kuje pera kwotre kenda kwenda kwota kirejea onda peperusi
0: unye pako unye pera
1: ko ni kwa to banda ka baskoro kuya kwasa
0: unye pera ko ko trekeza mwini
1: onda peperusi
0: mapera jura
1: pera kumbata bata
0: maita ni changamire
1: apa patandeta fiara fitre papa sei bagaya obaste nezia passe paurato batiko one moto sombatia basi
0: ndizo tatenda sereso kana ka vina pere vidwa kana ka
1: baita basa mpeto nusabete ba
0: ndiri makumere mseswa 14 hora 20 minutos Kuemba kwa adisi ya Johnny ya mkokoko Shibadura masikati patrofono.
2: Halo?
0: Halo, ntulupuya nani?
2: Nubuya na amosha badisho dengalenga doi bishijo vanduzi.
0: Baka nini kona iyo?
2: Haa, uvandukuno ulibo dengalenga unu.
0: Tipeti iso mapetu ya bini ngumaru kiza kudini?
2: Kishanu, ilivanyumba banu, mangwana sabadu, ilivanyumba, domingo, greja, kibosi ilubatu.
0: Mwako na matas?
2: Ah.
0: Makatanga lini?
2: Iza dina magole
0: kuna wani. Mapena susura?
2: Ah, sesati bata susura.
0: Nge isu ya nguwe nizi? Ii?
2: Duubika isi.
0: Mchuku bika nguwe nizi? Ah, msadaro kani ambia. Ah,
2: ande, dikaita basa wena.
0: Tatenda, mwetangu na kazo kutanga lupi na mchino kwa nolata. Tambisa ya nwa ataku warangu muna basi.
2: Chawaranga ni mamunangu Vicente, elie shibanga ben. Doya unyatuangu maselino eria na mamangu shurela ishoa maitabasa
0: tatenda sara isha kanaka mpina wapete bili wakana kai
2: zarana
0: mbili makumeri mseswa na umwe 14 hora 21 minutu chute para radio msambike msoli provincia na manika kufamu studio mchimoyo 84-80-27-638 84-80-27-638 masika di patrofono
3: maa sura seri
0: taswera trubu ya nani
3: Mbuyana Jose Juanki.
0: Muripi ya Juanki.
3: Ndiki kuno kupa makati, kumakati kukuno.
0: Makati pa wapakona kama?
3: Para kildade chisasa.
0: Haa, mchisasa iyo.
3: Onde?
0: Tipeti zume pete bilingu maru kiza udini?
3: Haa, mangwana ingandri pa nyumba, jimasuro ingandri pa nyumba, mangwana pa nyumba, domingo tumenda kiresh.
0: Makuna mota?
3: Oh, diri kuna bata
0: iti. Mabroso sura chaka mire?
3: Kata, pedoso sura.
0: Ambi, aita nini?
3: Aita... No, bagi orang kufil tari, no shimbamba.
0: Ah, no shimbamba kaya kufil tari?
3: Oh, no shimbamba jaka sara zuru.
0: Eh, changamia maka sauti kari ya padogu imu. Tatenda, sura jaka naka, wapina wapine mingwa kanaka hai?
3: Zaka naka.
0: Tatenda.

chakade nziyo yerudo kuno jirukita gumi makuma rongo muna no msesa mrongo muna 22:44 usiku nchakade ukukura nguva yoko zorora ili kutokwedera no kutiva mwevedu varikuwa nikavashiti porukirira mkambiringa radio yakadihwa kumsoro vamweni kamwa vanopurukira radio no jifoni vakadira nzvakadi zvokuti purukira ndizvona munjeve tichiti imimi mese muri vedu tinofara ngokuva nemwi musiku wakadari mumbo watiri kuzuva repanguva ino ngwanjiwa nejijepintu vari kuti baba namai